0: naman tapay ka naman sa pwede gandaan ang buwang piyan, mapatang layo ro.
1: Oo, oh, makasumpia. Lagumin na ang sumpio pag-ilu ha, di radio bahana FM pa ng panjang.
0: Oo, oh, nantot ko. Si Aritia dari Jamarato.
1: Iyo, yung 9 pagi.
0: Oo, oh, oh. Ati lang. Anang piyan eh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello?
4: Hello, hello ko si ako.
5: Aawa-awa na.
0: Uy, ada kang radio ha? Pinkin!
6: Ikot ang promo, hindi ko ma!
0: Kamang ka, dua doon! Nenek to, makin satu yalun niya pa iyang, dan umba na na!
6: Isabihan kaya!
0: Uy, bro! Gua baru balik dari rantau nih!
2: Iyong gue! Kamang, salam mo ko lah banyak bintang film mencari yang kok kamang aja ang salam mo ko ha?
0: Dari Jakarta, Jakarta nih, unge basi, unge basi!
2: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan!
2: Babay, apa tuh? Apa nananca Jakarta tuh?
0: Kini kau lah dong, buswai!
2: Apa tuh?
0: Buset terpulai.